0: kinahanglan. Extra ang handa.
1: Kaso, yes, tapo na nga akong body pain.
0: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
0: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nag-uban!

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwilan niya.

0: Hi, this is Governor Aris Umintado. Kamu naminaw sa numero unong FM station sa Bohol. Kiss FM, ang friend mo forever.
1: Mayor Jania po, welcome to the City of Peace and Friendship, Tagbilaran. Naminaw ka sa paboritong estasyon, Kiss 102 FM, Tagbilaran City, ang friend mo forever.
2: Yes, Ate Jing Amaragbanji of Kiss 102.3 FM, ang friend mo forever.

0: Yes, Ate Jing, kamarag badji. Andan yung kiss 1.3. Talk na sa nasod, alas 8.39. Yes, so ayong punta. Ganun na nasa sa 39 naman, God, mga kabisdang. Salamat guys, yung pagpaminaw, ha? Pinakot na lingaw ta sa ito, mga kinahang nga mga sonata. What the fuck?
1: Ajus! Nangilad na po.
0: Nangilad ay po, diba? Sonata, bitaw na siya. Yes, ang ato ang mga kanta, o, oh, diba? Mga kanta. Of course, hindi pang paminaw na ito. Sa ato ang programang Bistak 102. Yeah! Open yung pambansang ati. Yes, Ate Jing ang maragbadji. And anyway, of course, salamat kayo, ha, sa inyong pagpaminaw. Ah, na, mustak na sa po, nala. Sige, ito yung mustak na dayon sa kahanginan. Siyempre, once again, sa mga Jackie family nga naminaw diyan, no? Sa ilang gasoline station, salamat kayo. And also naman, Jopay Lyrics ko, no? Yes. Sige, ito ang pangitaon ng Jopay Lyrics na ba si Jopay? Ay, mata na ba ka si Jopay? Yes, anyway, ito ang mata na si Jopay, no? Kaya ito ang mapatugtog na itong kanta na si Jopay. But anyway, salamat kayo, Mark Jun, Dakyo, Dagayday, Kadayday, and also naman sa mga Kadayday family, mga Dakyo family. And hello, di ay sa tanong mga people ko na sa Tutulan. Yes, sa mga taga-Tutulan, Dawis. Pinunod ko sa Tutulan, hello day to Sir Arnel. Of course, sa mga Haluwag family, di ano nga, naminaw karoon. At yung buntan. And hello to NFL listening the eyes sa mga taga-Tutulan, Dawis. And to my cute and witty niece na si Mia Addison Alangilan from Tita Joy Joy. Salamat kayo, Jonna Bev Alangihan. Alangilan. And also naman to Josephine Humigo, Pachong Buntag, sa mga Humigo family. Salamat sa pagpaminaw. And also sa mga Aniscal family is listening right now. Hello to Anthony Aniscal. Yeah!

And also naman, Machong Buntag, and happy listening, of course, to my kinakwesgan kaayong among masamong nagwafo. And I mean, that's my Davao, of course. Hello day once again sa akong mga tweenies, sa mga anak, no? Ako mga pamangkin, si Alvi Jade at si Alvi Pearl. And at si Davao siya nakaroon ng aminaw, siyempre sa programang Bisak 102 and watching live sa Tuan Kiss 102.3 FM. Anyway, hello, of course, no? To Jade and to Pearl. Ayan, at si ang darling, at si Ralph Kevin Kipit Anavisa. Ayan. Salamat kaayo, ha? Ayan, si Darling with Jade, of course, si Ralph Kevin, Kipit, and Visa. Laban lang! Knock-knock! In regards to sa kong mga apod, ha? Ayan, love, love! And also naman to Annalyn Harina. Yeah, shout-out ko na ni Ben Ben, ang taga-tumblet at to G, of course. Kaya mga taga-tumblet na namin, nabiyak karoon, no? Kaya naglalo, buto-buto ang Kiss 102. Salamat kayo sa yung pagpaminaw. Laban lang kita na dapitan, no? Sa way paglangan, of course. And, of course, thank you so much once again sa mga listeners nato ng naminaw nato ng way ondang, of course. Thank you very, very much. Especially, syempre, sa may balut store, di sa may Mangga Public Market. Nagalagbog butu-butu. Sa itong bustakan, si Kagawad Marlon De Luisa, of course. And syempre naman kinagupahan ng First Lady si Mamay Mai De Luisa. Maayong buntag. Laban, kaog-kavan. Di magawal, kaog-bagol. Basta sa may balut store. Laban lang ang sanan. Thank you so much sa mga De Luisa family. Ana, itong busdakan yun na diyan, no? Kagawad Marlon, salamat kaayo. Thank you very much for tuning for locking in. As always, syempre. She owns the night. With AG, everything feels right. If you're feeling low, shy, remedy. One smile and oh. Salamat kay Kagawad Marlon. Yes, I would like to say thank you so much to the man behind me, of course, for composing these two songs, of course. Magit ako ang bed, no? Sato ang programa ang Bisak 102. Yes, atong pinaka ang pagbabalik ni Ate G nga Marag budget. Ato ginambustakan tayo, di ba, Kagawad? But anyway. Thank you so much to Sir Job Well Done. I so love the song. But of course, you can like watch the MTV. I MTV, you right? Sa akong social media pages. Sa akong FB page ng Ate G. And syempre naman ako ang Facebook main page ng Ate G. And Vander

0: Takbis na sa alas 8:45 na. Kamusta? Salamat kayo ha sa pagbabanuban. And hello day, of course. Siyempre, sa kinakusgan, ng Harbin Water Filling Station. Ito may Libertad Bacloyon. At ang ibasda kang din.
1: Aray ko.
0: Ah, na, ganadi ha. No? Hello to my sis, Yeda. Hello to Heidi Cabanillas, mga Cabanillas namin, sa mga Narit family. So listening to my Libertad Bacloyon. Hi to my sis, Ruth and Rich. Outfit provider all throughout. Thank you so much, Sessy. Boss Dakan dayo na to. Pagbalik sa way paglangan. Boss Dak na saan? Good morning, Yudiahas. My Libertad Bacloyon. Salamat sa pagbalik na.

And we'd like to make a big shout out to the Eye of Gorge, the Dipatama Batuktuk, sa live kanta mga kabisdak. Hello and happy listening to the Eye also, ni Chris and Emery. Yes. Lagi kan pagyod sa Manila, dahil ni sila. Emery Cabanillas and Chris Cabanillas. All the way from Metro Manila. Laban lang. Salamat ka kanya sa Heidi Cabanillas. Blessed Sunday sa mga Cabanillas family. Salamat ka kanyo ha sa pagpamina sa Sis Cabuntano. Sad lang Domingo, pisa 14, mga kabisdak. Kaoban ang inyong kinahang. Shining like a city. Shining like a city. Si Ate G nga marag baji. Pero ang PEL marag laki. Sinood dito. Hindi naman ako babae. Marala naman ako babae. Why nang toktogaok na? Sige na, okap ang mata na. Kay grabe na kayo na. Walang yun sila. Ang ato ang haring adla, walang yun musubang. No? Pero so, careful, careful lang ta. It's rainy season na naman. It's June, of course. Rainy season. Yes. Kadulang na ganoon. Humanagin ang summer, no? G-complete ang... Sige? Lion tang. Ano mean, nasa itong paboritong numero ng Kiss 102.3 FM. The new Kiss 102.3 FM.

And then nakahabol sa tuang pa-shout out no. Pa-shout out ni Ate G-Ben, ni Zay-Zay, dari sa Cortez Poblacion nga kahigda-higda pa ton. Bangunan na na siya tong bundakan ng plato, Martin. Kana bundakan yung kagplato, no? Bundakan na tagbalik, ha? Zay-Zay, bangon ako noon. Si Martin Kuon. Aka na. Bundakan kita, no? Well, anyway, yes. This is the new Kids 102.3 FM with Adi Jing and Barak Baji. I love you, mga mari, mga pati.

Yes, yes, yes. Big shoutout na ay to Melissa Lacang Miasco. Yes, ganang pahabol pag yun, no? Yes, sa greet ko, sa team, sa kong anak, diha sa may nag-OJT sa TCCT. Ang Musyayano. Yes, hello sa team, sa CCC team, Musyayano. From Melissa Lacang Miasco. Blessed Sunday, Mel. And hello, Joy. Shout out from Davao, si Joy Sida. Love, love. Mwah. Once again, here's the Karaga. Mamahog ko niya, Stephanie. Mahapit ko niya. See you. Here is once again, Ukaraga. Ipanumpa ko. YBI. Basta kiss, tadai. Kiss, tabay, kanunay.

0: Yes, alas 9 na gyud sa kabundakon, mga kabisdak, larga bira. Yes, bahala na gyud no by Joseph Gara and Dan Lagroma. Maraming salamat kayo once again sa pagpaminaw, no? Kaya alas 9 na natanga na ito ang Santos na Misa live sa St. Joseph Cathedral Parish Church, Tagbilaran, Bohol. But anyway, last batch of greetings, Enreca Dalenti. Salamat kayo. Happy Sunday, DJ. Yes, happy Sunday to you as well. DJ G, God bless. Same here, Enreca Dalenti. And also naman, shout out ni Inday... Osho, yes, hello, the Aito in the Osho, nga nag-enjoy siyang breakfast. And out nga nag-enjoy, and nagsabay sa dpon, nga enjoy sa pagpaminaw.
1: Uway, kung kailangan ka.
0: Sa ato ang programang Bisnak Panot. Salamat kayo, Maymay. Yes, and shout out ko na ni Pacquiao, nga namino karon sa Davao. Yes, ano mga nga Davao, no, nga namino karon, and of course, watching live sa atong FB page. Thank you very much, ayan. More power sa inyo. I hope I just really do hope, of course, na makabisita ko dyan sa may Davao. And salamat kayo to Enreca Dalenti. Pleasure is mine, Enreca. Yeah! Thank you, guys. Bye-bye. Nag-yoy, mga kaigalan. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. No? Dari sa ito ang paboritong numero uno, Cara Domingo. Sa sayo sa kabuntagon. Yes, ang ito ang programang Bistak 102. At Ate G nga marag Baji. Pero ang TL marag Lucky. Bye-bye. Halipay mo ko pay-pay-pay, pig-pay, kinampay, tapay-tapay. Ang paborito ni Ate G nga. Aray. Kiss tabay. Bye-bye.

Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagkakita ni Jesus sa daghang mga tao, naluoy siya kanila, kay masulubon ug makaluluoy man sila. Daw mga karnero nga walay magbalantay. Busagiing na niya ang iyang mga tinunan. Daghan ang anihon, apan jutay ra ang mga ngani. Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon, aro magpadala siya dugang pang mamumuo nga muani ni ini. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinun-an ug gihatagan sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu ug sa pag-ayo sa tanang sakit ug balatian. Ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles mao kini. Ang una si Simon, ang inganlag Pedro, ug ang igsuon nga si Andres. Si Santiago nga ang igsuon nga si Andres. Ug si Santiago yang igsuon nga si Juan nga mga anak ni Zebedeo, si Felipe ug si Bartolome, si Tomas ug si Mateo, ang kobrador sa buhis, si Santiago ang anak ni Alfeo ug si Tadeo, si Simon nga patriota ug si Judas Iscariote ang nagbudhi kang Jesus. Kining napulog duha ka gipadala ni Jesus uban ini mga panghimangno. Ayaw kamo pag-adtos kayutaan sa mga dili Hudiyo ni sa bisan unsang lungsod sa Samaria. At tuwa hinon ninyo ang nangawala ng mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo, o gisangyaw nga hapit na maghari ang Diyos. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sanglahon, ug abuga ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, labi na usab kamo nga nag-uban sa nining TV Mass nga nasa hospital, nasa tambalanan, nasa inyong mga balay, o bisan asa nga layo kayo sa parokya o simbahan, mayong adlaw ninyong tanan. Mga igsuon ning panahon sa kalisod, mga pagsulay, trahedya, problema sa pamilya, daghan kay nato nga makaingon, luya na nakog kinabuhi. Kanus-a man ni mahuman ni mga pagsulay hagit sa akong kinabuhi. Kasukad sa akong pagkabata, mo ni man akong namat-an. Natiguang na lang ko, mo gihapong naunga, mo gihapong problema ha. Daghan nato nga makaingon si Kristong kagalingon, ako na gyud ang pinakadimalas, pinakamakaluluoy. Apil pa ning mga nanghitabo sa tong nasod, plus kining mga trahedya, natural nga di na ito mga tag-an, nga mo yung kapaut-ut nato pag-ayo. Daghan nato mo ingon, luoy na gyud kay ko. Mga igsuon, sa daghang paagi, daghang mga aspeto kita makaluluoy. Apan mangutana ko ninyo, unsa may batio ninyo, nga nay mo ingon nato, luoyan ni mo eh. Gibati kay kunako ang imong kahimtang. Sa inyong batiyon? Murabag, mugaan-gaan, di ba? Samot nag, di lang siya kutob sa kaluoy, mubuhat pagid siya, aron at least mutaas-taas ang imong kahimtang. Di ba? Kanang muingong ka, luoyan ako'y, wako'y kwarta. Yan alay mo kalitog dool, luoyan ni mo eh. Dahil kuhan, oh, di ba? Pahuwa mo'n pagyug ka. Malipay pa ka kay naluoy, samot ka malipay ka gipahuwam ka. Kasi ato ba dilang kutob sa istorya napod sa gibuhat sa imo makaluluoy nga kahimtang. Mga igsuon, ang atong ebanghelyo mga pagbasa karon, naghatag ka natong nindot nga imahin sa Dios. Nga siya kanunay nagtan-aw sa atong kahimtang. Ang atong Dios maluloy-on kaayo. Matod pas unang pagbasa, Ebanghelyo rather, sa pagkakita ni Jesus sa daghang mga tao,
naluoy siya kanila kay masulubon ug makaluluoy man sila. Sa akong gigisugutan ganiha, daghan nato mo claim nga luoy na kay nagkahimtang, asa man ipadong ning tanan. Daghan nato nangita sa kasulbaran. But then again, we are reminded today of that image of God nga uban ang iyang mata nagtan-aw gitaon sa tung kahimtang. Apan kanindot kay wa lang siya kutog nagtan-aw dito sa langit nga kaluoy, di ba? Pres gud nang muagi tag makalilimos uron sa luya pod pero atong labian. Pero ang Dios mismo di lang kutob sa mata nga naluoy, kun dili iya usab gibuhat ang iyang nakita sa atong pagka makaluluoy. Unang pagbasa gani dinhi sa basahon sa Exodo, gimura bagi kwentahan sa Ginoo si Moises nga timan-i mauni ang akong gibuhat ninyo sa dihang gi ulipon mo sa Ehipto. Wa gid ta mo pasagdi, gi palingkawas ta mo didto kay naluoy kay ko ninyo. And I think this is one challenge that we ought to have. Sa di pa siguro ta moingon nga murag gibiyaan ta gipasagdan ta ato sa sigurong tan-aon kung giunsa na ito pag-abot aning gutlua. Diba? Sige tagyaw-yaw, problema, kaayo, luoy na kaiko, pero niabot kang senior. Niabot ka ning edara. Niabot ka ning kahimtanga. Sige, sukat ko na bata, pero mauna gini problema ha, huwag gini masulbad, ambot. Sige na kong pahiling, sige na kong antog healing of the family tree, sige pa kong papahawas yawa, ang ito, naganagan ang yawa. Pero, tanawa, natiguwang ka, naniguwang ka, niabot ka ng idara, niabot ka ng gutlua. Diba? One thing to realize that God has been really merciful to you is to look back how He has been merciful to you, how He has been journeying with you. Dili ba? Familiar kita ng footprints in the sand. Ang Ginoo nagsaad nga, ako mag-uban kanimo, tanang gutlo, kalipay, kasubo, tanawa ng mga markas, the place by bayon, upat ka parisan, o duha ka parisan, duwag tuo, ang imuha ko ang usa, imuha. Tanawa na nga, sa adlaw si imong panahon, lipay ka, nagi na pirmi. Pero nalingutan ng tao, oh, nga naman yung mga panahon nga, down ka iku Ginoo, nga huwag nagkadugay, nagkawa naman, ako naman lang usa. O sa gisultis Ginoo, sa panahon nga di nakakalakaw, gipas anti ka, kay aron makalakaw ka, makaabot ka sa unahan na gusto mong padulngan. Sa mga panahon, magsigit agyawya nga mga makaluluoy kita, tanawang niabot ka ning panahon na, ang Ginoo mo'y nagpasan ni mo, ni ato mga milabayng adlaw, simana, buwan, tuig sa mong kinabuhi. Ikaw nga usa ka inahan nga nagbudlay sa imong bana, sa imong anak, tanawa, maka-afford pa may kag-lipstick. Kadako na grasya. Diba? Wala kayo nitam si Giyaw-yaw atong tanawon ang nangagi niyang mga kamot nga mo'y nag-giya, nagpasan na to. In that way, we can say, God has been truly merciful to me. Uy, kaduha, balik tas Ebanghelyo, dinigisgutan, ug naluoy siya kanila. And going further in the readings, mingon siya, mingon ang Ebanghelyo, busa, gitawag niya ang napulog duha katinunan, guhatagan sila gahum sa paghingilin sa mga dautan. What does it tell us? It's the call of the first apostles. Na sa ato pa, ang Ginoo mismo nagbuhat ug mihatag o mga lain-laing instrumento sa itong kinabuhi aron atong masinati ang iyang kaluoy o gugma matag-adlaw. God, yes, wa na ito siya makita, na ito siya mahikap. Nga murag, di anak ko, naagi ko. He is present in every circumstances, even in those people nga di na ito gusto, di na ito kaila. Gawas nga mulingi, tas nangagi nga naagi siya, ato sang aninawon ang kasamtangan gabasig naagyod na siya. Pinagi sa tao nga kauban nimo, pinagi sa panahon sa sitwasyon nga naanimo.
Just be discerning in the eyes of faith. Because God may actually be present in those situations, in those persons. Sa mga tao ngayong mga gisalikway, gibaliwa, basin baka Ginoo na ngayong mga gisalikway, mga gibaliwa. Sa sitwasyon nga di kaganahan, basin baka Ginoo na ngay gihatag na nimo, aron mas bulig-on pa ka sa imong kinabuhi. Diba? Usas mga nit kayong karaang kanta sa misa, kanyang Yahweh, I know you are near. Diba? Ang lyrics ni Ana, where can I run from your love? If I climb to the heavens, you are there. If I fly to the sunrise or sail beyond the sea, still I'd find you there. Sa asa di ay, pwede gyud nga naa siya. Ang iyang kaluoy di lang kutob sa pagtan-aw. Kanunay siyang nagbuhat, kanunay siyang mihatag sa iyang presensya, pinaagi sa nagkalain-laing sirkumstansya sa itong kinabuhi. Milabay Domingo, Corpus Christi. Ang Ginoo, gitugot iyang kagalingon nga naa sa gamay kaayo nga hustiyas. Maupan siguro na, di ba? Gagmay, way ayo. Maglalis mo kita, anong kaniro mong kuha? Pero, ang Ginoo pwede gideng naaliha. Di lang siguro nato ibaliwa kini mga tanaw na itong way ayo, gagmay, unsa bakaha, kaya basin bakahag ato na pong ibaliwa, gisalikway ang Ginoo. Let us have that eyes that see the face, the presence of God. Laman ni mga taga Holy Face din eh. Diba? Magdibosyon ka ni kag Holy Face, magdibosyon kag naong nag-antos. Diba? Ang dagway sa Holy Face, wa na mag-foundation, wa na mag-makeup, kundi li, nagkadugo, puno sa samad. Pero, mao ka na ang dagway sa Dios. Mao po siguro na, ang Dios wa lang diha sa mga nindot kayong talanaon, ang Dios naas sa mga pag-antos. That once again, we ask Him that we will have those eyes, those minds and hearts nga makakita ni Ana. Sa maong paagi, atong masinati ang iyang maluluyon nga mga mata ug ang iyang maluluyon nga mga buhat. And in the end, we can also be His hands that touches those who need His touch. We can also be His heart that feels for those who needs His presence. Sa itong pagpadayon ng Santos nga Misa, pasalamat na sa Dios nga bisan pa sa itong mga naagian, kasamtangan karon, kanunay siyang nipadangat siyang kaluoy. Apan, sa katapusan, mga ipog kitag mga mata, kinabuhi, na makakita gyud, nga naagyod siya. And most importantly, may we also be His instruments of mercy and compassion alang sa uban.

Ang Dios maluoy gyud nato. Labi nag muduol, musalig kita niya. Busa, ato nang buhaton karon, ato bangon sa itong langitong amahan.

0: akong inon sila nga kamuntanan inom na mugsugat lor kay presko ah kang ima dela rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bag

0: Ay, naku, Mare. Ooperahan daw ako.
1: Ooperahan ka? Saan?
0: Sa Bato daw.
1: Ano?
0: Oo nga.
1: O eto, subukan mo.
0: Ano to?
1: MX3, ang bagong fruticutical treatment. Ito ay nakahagaan ng pakiramdam at mabisa rin sa mga sakit tulad ng cancer, hypertension, diabetes, kidney and skin diseases, ulcer, cataract, glaucoma, asthma, arthritis, sakit sa puso, hemorrhoid at iba pa.
0: Sige nga at masubukan.
2: Nagdaan na ang ilang linggo at eto na si Mrs.
3: No more talk of flatness.
1: Mare, mukhang masaya tayo ah.
0: Kasi hindi na ako operahan. Nakatulong talaga ang MX3 na yan.
1: Ano yung ginagawa mo?
0: Eto, pa-phantom-phantom na lang.
1: Anong phantom? Phantom of the opera?
0: Hindi, ito. Hinahanda ko ang phantom mark ko.
2: MX3, the real fruticutical.
4: Hi, how are you? Nanungwa naman kay laglaag. Hala? What happened?
5: Nasunog na akong naong sa lain-lain produkto ng akong gigamit.
4: Maupo na ang nahitabo sa akong girlfriend before. Kabaw kag unsay nakaayo niya? Skinmate Shark Oil.
5: Skinmate Shark Oil?
4: The original facial whitening oil. It removes dead skin and blemishes, allowing new skin cells to dominate, making it smooth, whiter, radiant, and younger looking. Effective treatment po ni sa pimples, blackheads, and whiteheads. Skinmate Shark Oil is proven effective to whiten underarms and other body parts.
5: Sige, bye! Mupalit sa kog Skinmate Shark Oil, aron beauty!
6: Skinmate Shark Oil, now available in Bohol at ICM, Plaza Marsala, and Altura Supermarkets. Also available at BQ Mall.

0: back to school or back to work, ang JP Office and School Supplies Trading ang bahala nimo. Ubay's one-stop shop of office and school supplies nga di kalidad, kompleto, ug ang may pinakaubos nga presyo. Located at Purok 7, Barangay Boot, Ubay, Bohol. Call us at 038-422-9239 or at mobile number 0922-211-6731. When it comes to quality and affordable office or school supplies, we have it all at JP Office and School Supplies Trading. Excellent service with a smile. Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
1: TTX 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: TTX 500. Mabalik sa mga butika.

0: Kiss, Pan de Sal.
1: The new Kiss FM 102.3 is 5:38 in the morning, mga ka-Kiss. Yes, sa tanang mga ka-Kiss na to diha. Good morning! Sa tanang mga nag-Facebook Live, gano'ng mga orasa. Good morning yun tanang diha. May pagbaminaw sa tanong mga estudyante, mga workers, at mga ka-Kiss na to diha. Latest weather update, karong tataon mga ka-Kiss ha. O katong health tips gikan ni Doc Glenn sa EXL Bakabuhay Health Hour. Spaghetti bababa. Pataas. Exercise na mga ka-Kiss. Sex Bomb Girls on Kiss FM.

0: The New Kiss FM 102.3 atong latest weather update today sa buhatan sa pag-asa with Sir Leonard Samar atong dawaton karon mga ka-kiss.
1: Maayong buntag, ani akining pinakaulahing kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Wala tay gi-monitor o gibantayan nga daotang panahon low pressure area man or bagyo man sa sulod man or sa gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong adlaw, padayon gyapon nga nakapikto kini gitawag tog easterlies o hangin nga gikan sa silangan, mao kini nakapikto sa silangang bahin sa Kabisayan ug silangang bahin sa Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte ug lakip na sa pang Surigao del Sur ug lakip na sa pang Davao Oriental, kining mga lugar karong adlaw makasinati ug mga pupanagsang pagpanago ngadto na sa usahay dunay maragumang kalangitan ug gidumana sa panagsang nga mga dakwit nga mapukulan, mga pagpanulupagkilat gumikan sa easterlies o hangin ikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila ug lakip na sa bangbang bayan sa nasod ug ingon man sa dinhi sa tong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug dakbayan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati kitag maayong panahon gawas laman sa dunay mga pupanagsang mga pagpanagom ug ngadto na sa usahay dunay madagumon nga kalangitan ug irbanan sa panagsa nga mga daklit nga mapag-ulan, mga pagpanulupagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habatang silangan ug paingon ngadto sa habatang kasagpan nga maayo mapuslabi ditong lapit sa Luzon ug ingon man sab sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Ug samtang kadagatan usab nini mga lugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Samtang sa ubang bahin, mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin usab nga nagagikan sa batan ug palingon nato sa batang silangan nga maoy mopsalabi usab ditong lapita sa Mindanao. Ug samtang kadagatan, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukan sa 26 patas, ngadto na sa 32 degrees centigrado. Samtang ang adlaw misidlak sa may alas 5.22 sa kabuntagon, umusalo po kini sa may alas 6.4 sa kahaponon. Dini na lang kotob, kini nagiikan sa DOS de Pag-asa, Albuquerque, Borada Station, Leonardo Samar, maayong buntag.
0: Yes, mga ka-kiss, mo ito yung latest weather update today sa buhatan sa pag-asa with Sir Leonard Samar. Yes, mga ka-kiss, we'll be right back after the short break. Stay tuned on Kiss FM, Kiss Pandisal.
2: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
3: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
5: Makabuhay! Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
6: Boholanos, the celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads, join the energetic Daddy Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26 with exciting prizes waiting to be won. Plus, a veil of free clinic services para sa atong mga suki. And on June 26, 27, and 28, it's the ICM 22nd Anniversary Mall-wide sale and get 70% off on range of brands and products. Subod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22. See posters for details. So DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067-071, Series of 2026.
7: Dr. Edwin Ventula, pagsalig sa tatak Ventula.
8: Adriano Saradol, sa Tayucani, 61. Ako itong nag-check up niyo mo sa una. Mga upat sa kukabulan gamitin sa imong vitro o gayonik to. Kondisyon na tayo akong lawas. Kung mga amigo, sila binagnay batiyon, ang ayod mo gamit o vitro o gayonik to.
7: Tatak Ventula, ikasaligan sa katawan.
9: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
10: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
9: Paoperahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
10: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man tao may gibayad sa pagpaopera, uy. Lisod baya kaayo ang panahon karon.
9: Ay, Mari. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
10: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
9: Oo, oy, higayon na jud na ni Mari.
10: Salamat kayo, Mari, ha. Mauna gyud ni ang tubag sa among pag-ampo.
6: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
11: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana mga bisita? Kajud lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Bag!

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Ilong Ranger?
3: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
2: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
3: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
2: Sipon agad?
3: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa.
0: Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
7: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
8: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Basta na ay hilanat.
11: Dapat matik. Ibay, Jessic.
10: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
11: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
10: Dapat matik, iBiogesic.
12: Alagang Unilab yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
4: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tiguwang naku, maunang andam na kumubiya sa ako mga pinag- langga sa kinabuhi. Vina, duwa sa amin sa ako mga apo.
17: Let's go, Lola!
16: Bye, Mare. Unhan sa mo na kong dagan.
17: Uy, what ako?
18: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
19: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro. Kasama natin ngayon si Jay Pailanga. 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
20: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimmick-up man was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa quick team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na siyang MX3. One time, nung ako gihilantan. So, yun akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw? Lami mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong iinom. Pero gaan mo kaya akong paminaw? Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ko, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, hindi akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong kipang-makeup. Tinahanglan kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
21: DJX 500.
22: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
23: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
22: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
23: Okay.
21: DTX 500.
22: Sinukan ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
21: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
24: Isa, duha, tulo, pat lima!
25: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss Uli, the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.

0: DXL Makabuhay Health Hour.
1: Magandang buhay, magandang kalusugan, Pilipinas. This is Dr. Glenn Sanigo, ang inyong likod mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. And welcome naman po sa ating pinakapaboritong health and wellness sa bayan, ang EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Talk. And today, pag-uusapan po natin na isa sa pinaka-importanting topic ko na medyo mas nagiging challenging ng problema sa baga, itong tinatawag nating emphysema na common sa mga naninigarilyo. Ngayon po mga kamakabuhay, no, tatalakayin po natin na sa medyo na while ago ang seryosong kondisyon na unti-unti kumikitil ng hininga sa milyong-milyong katao sa buong mundo. Ito yung tinatawag nating emphysema. Ito yung isang kondisyon na kung saan unti-unti nasisira ang mga maliliit na air sac sa bahagi ng ating baga na tinatawag po nating alveoli. Ang alveoli ay nagsisilbing exchange area. Para mas madaling ma-picture out, ito yung tinatawag nating intersection area kung sa daanan pa, no? Ito yung intersection area ng oxygen at carbon dioxide. Kapag humihinga po tayo, pumapasok po ang oxygen at tumadaan po ito sa alveoli at pumapasok naman po ang dugo. Kasabay nito, lumalabas naman po ang carbon dioxide mula sa dugo, papunta mismo sa alveoli at nilalabas natin ang paghinga. Ngayon, kapag may emphysema ka, ang mga pader po ng alveoli ay nasisira at nawawala ng kanilang elasticity. Ibig sabihin, hindi nila kayang bumalik sa normal na hugis. Ang resulta, naiiwan ang stale air o lumang hangin sa loob po ng baga at nahihirapan itong palitan ng panibagong oxygen. Kaya ang pasyente laging parang iniingal, kulang ng hangin at madaling napapagod. Bakit nga ba tayo nagkakaroon ng emphysema? You know what po mga kamakabuhay, may mga iilang pangunahing kadahilanan po talaga ng emphysema. As I mentioned a while ago, isa dyan ang paninigarilyo. Ito yung number one contributory factor, ang usok mula sa sigarilyo ay may libo-libong

0: trypsin na nagpoprotekta mismo sa baga natin. Kapag kulang ito, mas mabilis na sasira po ang alveoli kahit hindi po siya naninigarilyo. Kaya kung hindi maagapan o ma-manage, pwedeng magdulot ng maraming komplikasyon ang emphysema like frequent lung infections, mahina po ang resistensya ng baga kaya madaling tatamaan po ng bronchitis and even pneumonia. Pangalawa, pneumothorax o lung collapse. Dahil manipis at mahina na po ang lung tissues, pwedeng pumutok ang alveoli at magdudulot po ng collapse sa bahagi ng baga. Pangatlo, pulmonary hypertension. Tumataas po talaga ang pressure ng blood vessels ng baga at nagiging sanhi ng dagdag na komplikasyon. Pangapat, poor pulmoneo, right-sided heart failure. Dahil sa hirap na huminga ang baga, nahihirapan din po ang puso na mag-pump, kaya pwedeng lumaki at humina po ang right side area ng heart. Now, when it comes to the wellness management, bukod sa medical treatment, mahalaga rin po ang lifestyle at wellness approach. Una dyan, ang healthy diet. Kumain po ng mga pagkain na matataas sa antioxidant, gulay, prutas, para labanan po ang oxidative stress. Iwasan ang mga processed food na mataas sa preservative at unhealthy fats. Regular exercise, low impact exercise gaya po ng paglakad-lakad, ay chi, no? At light aerobics para maparatili po ang kalakasan ng ating katawan. Breathing exercise, first leaf breathing at diaphragmatic breathing para mas madali ang paghinga. Avoid triggers, iwasan ang alikabok, usok, malakas na pabango at malamig na hangin. Of course, meron pong ino-offer po mismo na vaccination for flu at pneumonia vaccines para maiwasan ang respiratory infection or complication. Stress management, kapag relax po ang katawan, mas madali rin huminga. And of course, the EXL Makabuhay Support. Alam naman natin na hindi po madaling mamuhay po ng may emphysema. Pero may mga natural support na pwedeng makatulong sa wellness management. Now let's talk about how EXL Makabuhay products can support this kind of condition. Pero bago natin sasagutin ang lahat ng yan, mag-break lang muna tayo ng sadali ha, para sa konting paalala ng ating programa. Kaya huwag kayong bibitaw, ha?
1: What's up? Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Bilang magulang, ang tanging hangarin mo ay siguraduhin na protektado ang pamilya. Minsan, hindi sapat ang pangkaraniwang mga paraan para labanan ang mikrobyo at protektahan ang mga mahal natin. Kaya nandito na ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, the first complete herbal supplement in the market. Ito ang katuwang mo para sa proteksyon laban sa anumang impeksyon. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
0: Ayan, muli po tayong magbabalik at handang-handa naman po tayong magpatuloy, kaya huwag na po natin ito papatagalin. Na ang tanong ng ating karamihan kung ang EXL Makabuhay Capsule ba at EXL Makabuhay Black Coffee ay nakakatulong ba sa pag-manage ng emphysema, direct or indirect source, para maagapan at mapapabuti ang kalagayan ng ating baga, at paano nga ba ito makakatulong sa ating kalusugan? Mga kamakabuhay, sa ating discussion kanina na ang emphysema ay isang chronic lung disease kung saan unti-unting nasisira ang alveoli ng baga. Sa madaling salita, bumababa po ang oxygen exchange at nahihirapan ang pasyente sa paghinga. Ang pangunahing problema dito ay ang inflammation, oxidative stress at mahina na immune defense sa baga. Kaya para matulungan po ang pasyente, kailangan po ng mga sangkap na may kakayahang bawasan po ang inflammation sa baga, labanan ang oxidative stress at free radicals. Palakasin po ang immune system laban po sa infection, suportahan po ang energy at oxygen utilization ng ating katawan. Kaya po dito po pumapasok po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee from EXL Makabuhay Capsule na may mga sangkap tulad po ng turmeric, ginger, vitamin C, malunggay at iba pa. Ang mga ito ay kilalang kilala as anti-inflammatory properties at antioxidant na tumutulong na bawasan ang pamamaga ng airways at protektahan ang lung tissues laban po sa oxidative damage. Sa emphysema kasi, laging mataas po ang oxidative stress dahil po sa pollution, paninigarilyo at infection. Kaya malaking bagay po talaga ang antioxidant para mapabagal po ang pagkasira po ng alveoli. Bukod dito, may mga sangkap po na kilalang kilala as antimicrobial at immune booster na kaya makatulong para iwasan ang madalas na respiratory infection na nagpapalala mismo ng kondisyon. Ang B vitamins na nagbibigay po ng suporta naman sa energy metabolism para hindi madaling mapagod ang pasyente. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman, ang kape na ito ay hindi lang po simpleng pampagising ha. Ang kombinasyon ng purple corn ginseng, spirulina, mangosteen at marami pang iba ay may matinding antioxidant at energy supporting properties. Sa emphysema kasi

0: Halaga po sa katawan na may sapat dapat po kayong lakas dahil malaki po ang energy na nagagamit bawat po sa paghinga. Ang spirulina at ginseng ay tumutulong sa mas maayos po na paggamit po ng oxygen cells at mas nagiging efficient ang katawan sa limitadong hangin na pumapasok. Ang mangustin at purple kern ay kilalang kilala rin sa malakas na antioxidant na nakakatulong na proteksyonan ang lungs mula sa tuloy-tuloy na damage. May dagdag pa itong nutrients para sa immune defense at circulation na mahalaga para mapanatiling maging matibay ang resistensya. Sa kombinasyon po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, kapag pinagsama po natin ito, mas holistic ang epekto. Ang kapsula ay may focus sa paggamot at protection sa inflammation at immune defense, habang ang EXL Makabuhay Black Coffee naman na nagbibigay po ng enerhiya, oxygen efficiency at dagdag na antioxidant. Para itong tandem, no, ang isa ay panlaban sa root cause ng lung damage at ang isa naman ay suporta sa pang-araw-araw na energy at oxygen needs ng pasyente. Hindi man po gamot ang EXL Makabuhay products po, mga kamakabuhay, para sa emphysema, pero maaari silang maging natural support system sa pamamagitan ng kanilang anti-inflammatory, antioxidant, immune boosting at energy supporting properties na nakakatulong silang bawasan ang lung inflammation, proteksyonan ng alveoli laban sa oxidative stress, palakasin ang ating katawan laban po sa infection, suportahan ang ating enerhiya at oxygen utilization ng ating katawan. Sa madaling salita, nakakatulong po itong kombinasyon na ito ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee na mapagaan ang pakiramdam, mapabagal ang progression ng sakit at mapapabuti ang quality of life ng mga may emphysema. Together po, mga kamakabuhay, at EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee ay pwedeng maging parte sa holistic wellness plan para sa mga may emphysema. Hindi bilang kapalit po ng gamot, kundi bilang karagdagang suporta para mapalakas natin ang ating katawan sa araw-araw. At syempre, mas gumaan ang pakiramdam at mapabagal ang paglalapo ng kondisyon. To top it all po, mga kamakabuhay, tandaan po natin, ang emphysema ay isang chronic lung disease na nagdudulot po ng pagkasira po ng alveoli. Pangunahing sanhi po nito ang paninigarilyo at exposure sa pollution. Kaya kung hangga't maaari ay iwasan ay dapat iwasan. Gradually ang paghinto. Much better po, mga kamakabuhay, gumawa po tayo ng structural plan para sa ating kalusugan. Tandaan din po natin na matindi ang sintomas nito. Tulad ng hirap na paghinga, chronic na ubo, pagkakaroon ng sipol habang ikay humihinga, fatigue and barrel chest. And as of this time, according to the science and conventional, walang lunas, pero may treatment para kontrolin ang sintomas at mabagalin po ang progression. Well, strategies tulad po ng tamang dieta, exercise, breathing techniques, at pag-iwas ng triggers ay mahalaga. And of course, don't forget, the EXL Makabuhay Capsule with a combination of the EXL Makabuhay Black Coffee ay pwedeng makatulong bilang isang natural na suporta para palakasin ang ating immune system, bawasan po ang inflammation at magbigay po ng dagdag na protection sa ating katawan. Sana'y marami naman po tayong natutunan sa ating talakayan ngayon tungkol sa emphysema, kaya kung may mga gusto kayong itanong sa inyong kalusugan or health tips, i-follow nyo lang po tayo sa ating Facebook page ng EXL Makabuhay. And don't forget, your health is your wealth. At this is Dr. Glenn San Nico. Ang kalusugan ay regalo ng Diyos, kaya pahalaga nito. God bless us all.
1: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
2: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: You play the greatest hits and the memories behold 102.3 Kiss FM.
4: Kiss Pandesal.
5: Yagi butara, modu moyara,

0: Ay, nak. Umusta naman ka din, ha?
1: Ay, salamat sa grasya sa Ginoo, ma. Mayor ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibao ba nga nakaulit na migitan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta na ka ni mag-ipati ka ron? Naalib yung hanang para sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumusta sa angiogram o angiography.
0: Ay, naku, yung kay kausaban. Nakpertig yun ako, ah. Wa na magsakit akong lunghan, uy. O matayan na ako ulakag layo-layo. Yeah, salamat po sa Diyos. Nga lambaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram mong angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. Ug nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor ug nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, nak. Sa kinaunhan yun, gikulpa. Hindi ko maayo, uy. Pero tungo sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa, gano'n akong kulpa. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon nga small cath lab.
1: Mahay di ay ma, maayo ka di ay na maulang imo nga sinati.
0: Maulang ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaschedule po siya o angiogram suno si man na.
1: Aba o pa ma, maayo ko ingon ana. Dangko kitignabang na ito ma, nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: Kiss Pandesal.
1: Yes, latest HNU breakfast news karong tataod mga kakisa, diri lang sa Kiss FM atangi karong tataod. And hi day sa tanang mga taga Petron Dao and sa The Treats diha sa yes, dool sa may ICM, dool sa may Integrated Bus Terminal. Ang Petron Dao, salamat guys pagpaminaw sa Kiss FM, always gina sila maminaw diha. Naga Kiss FM na ang taga Petron Dao. And sa The Treats, salamat guys pagpaminaw sa Kiss FM.

0: It is now 7:03 here on The Breakfast News, brought to you by Holy Name University. In the national scene, motorists can expect mixed movements at the pumps tomorrow, Tuesday, with relief on the way for diesel users, even as gasoline prices edge higher. Now, according to estimates from the Department of Energy's Oil Industry Management Bureau, retail diesel prices are projected to drop by 3.50 pesos to 4 pesos per liter, while gasoline prices will likely extend their rally with an expected increase of about 50 cents to 1 peso per liter. Department officials noted that global oil trading remains highly volatile following renewed military engagements between the U.S. and Iran near the Strait of Hormuz. While local oil companies will announce the final exact price adjustment today to take effect tomorrow morning, Tuesday. And finally in the news, the New York Knicks are your 2026 NBA champions, snapping a brutal 53-year title drought by defeating Victor Wembanyama and the San Antonio Spurs in Game 5 with a 94-90 victory. The series, while Knicks won the series 4-1, almost every single game came down to the wire. Game 4. Go down in history as one of the craziest final moments ever. Victor Wembanyama and the young Spurs put up an incredible fight all postseason. An offensive stagnation and a few crucial late-game miscues from De'Aaron Fox caused them down to the stretch. Ano yung pinakalatest lakat sa panahon? Ito paminaw si Leonard Samar sa Pag-asa.
1: Maayong buntag, ano yung akining pinakaulahing kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa? Wala tayo i-monitor o gibantayan nga daotang panahon, low pressure area man or bagyo man, sa sulod man or sa gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong adlawa, padayon gyapon nga nakapikto kinigitaw itong easterlies o hangin nga rikan sa silangan, mao kini nakapikto sa silangang bahin sa Kabisayan o silangang bahin sa Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlawa, ang Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte o lakip na sa Pangsuringan del Sur o lakip na sa Mangdabaw Oriental. Kining mga lugar ha karong adlaw makasinati o mga pupanagsang pagpanago mungadto na sa usahay dunay maragumang kalangitan o ginumanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pukulan, mga pagpanulupagkilat gumikan sa easterlies o hangin ikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila o lakip na sa pangbangbayan sa nasod o gingon man sa dinhi sa tong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o dakbayan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati kitag maayong panahon. Gawas laman sa dunay mga panagsang mga pagpanagom o ngadto na sa usahay adunay madagumo ng kalangitan o girbanan sa panagsa ng mga daklit ng mga pagulan, mga pagpanulupagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habatang silangan o paingon ng ato sa habatang kasagpan nga mo ay mapusalabi ditong napita sa Luzon o gingon mo sa tibok Kabisayan o lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Samtang kadagatan usab nining mga lugraha, malinaw o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Samtang sa ubang bahin, mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin usab nga nagagikan sa batan ug palingon nato sa batang silangan nga mao imong pasalabi usab ditong lapita sa Mindanao. Samtang kadagatan, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura makasukad sa 26 patas ngadto na sa 32 degrees centigrado. Samtang ang adlaw misidlak sa may alas 5:22 sa kabuntagon ug mosalo usab kini sa may alas 6:04 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini nagagikan sa DOST de Pag-asa Albuquerque Board of Education. Leonardo Samar, maayong buntag.
0: It is now 7:09 on KISS FM and so goes the Breakfast News brought to you by Holy Name University.

0: Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tahna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Oras, hatog ka na to sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinakamasarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House. Diha sa Hideout, Dampas District. Ay kalimte, Honcho Lechon Belly House.
4: It's back to school season at Abinson. Get add-on deals as low as 99 pesos and super bundle offers on participating mobile phones, laptops, and appliances. Want value and affordability? Easy lang yan. Shop now and buy it later with up to 24 months 0% installment on participating major credit card. No credit card? No problem. Go light and easy installment with baratong appliance pahulugan with just one valid ID required. Avail of 0% interest installment or no down payment offers or score exciting freebies with fastest 20 minutes approval. Save your fuel costs or skip the heavy traffic and enjoy shopping convenience at your fingertips. Chat with your personal shopper or buy everything online at Abinson.com and we will deliver right at your doorsteps. Fast and easy. All these and more only at the country's number one appliance store. Abinson. Visit or connect with the nearest Abinson stores at more than 150 locations nationwide. Second floor, Island City Mall, Tagbilaran. Third floor, Alturas Mall, Tagbilaran. Second floor, Alturas Mall, Talibon. Or visit our flagship stores and experience world-class service and ambience. Dumaguete Flagship Store, Real Street, Dumaguete City. Tacloban Flagship Store, National Highway. Maras-Baras, Tacloban City. Bacolod Flagship Store, Lacson Street, Bacolod City. Pagadian Flagship Store, FS Pajares Avenue, Pagadian City. Para sigurado, sa Abinson lang yung tabay. Branded, brand new, pero barato.
5: Terms and conditions apply. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257511 Series of 2026.
6: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
9: The new talk of the town restel.
10: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, o sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, o 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
11: Gikan sa Lawak Balitaanan sa DYRD. Itanyag sa Island City Mall, ang DYRD. DYRD. Breakfast News.
3: Higala, may nga buntag, kininausap ang hanay sa labing labas nagbagang balita sa itong DYRD. Breakfast News, adlaw nga Lunes, atong kini sa may nga tinguha sa Island City Mall, hinikagyandam sa mga gisaligan tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD. Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
12: O ginisigli Orkulio, ang friend mo forever.
3: Ang muhatod sa mga balita o karon sa itong mga ulohan. May grabe o siaw ang usa ka grupo sa mga mangingilad gikan kini sa Dakbayan sa Sugbo. Mang scam pinagi kini sa pagpamaligyag sabon. Mga LGO giawag sa pagsusi sa mga permit sa mga grupo nga mangingilad.
12: Lain asab nga pagpangilad ang mibuto diin ang suspitsado nga nailhana sa mga otoridad ang nangayo og kwarta gikan sa katauhan ginamit ang ahensya sa ATI Central Visayas.
3: May hugyaw ang mga Bulanong fans sa basketball sa kadaugan sa New York Knicks. Sa NBA Championship kagahapon, 27 katuig sa dengue pilde sa New York Knicks ang San Francisco

0: ang Spurs kung San Antonio Spurs sa totoo ka puntos 93-90.
1: Problema sa hinay nga signal sa Smart, gipa sa ligan nga muuswag pa human tukuron ang dili mo minus na po ka mga bagong cell sites dinhi sa probinsya sa Bohol.
0: Pagsaka sa dagat sa Kabaybayonan, maong unang ni ako na natuki sa unom kaanlaw ng environmental learning visit ni Gov Aris dito sa Vancouver, Canada, samtang panagtagbo sa mga consular attaché di Toronto o sa New York ang himoon sa gobernador karong simanaha.
1: Patay ang usa ka 40 anyos nga babae humanaligsan sa usa ka pick-up samtang naglakaw dapin sa National Highway sa Barangay West Poblacion Alborne atong Sabado. Samtang buhi ang driver sa usa ka kutsi nga nag-turn turtle diha duol sa LTO office sa Dampas niya itong Sabado sa hapon.
0: Nangaangol ang totoo kasakay sa duha ka motorsiklo human kani nagbinanggaan niya sa lungsod sa Panglao human sa usa ka Chinese national ni kalit ng kanyang labang sa karsada.
1: Dakong triathlon event sa Sun Life ang magdani sa dagha mga bisita din sa Bohol karong sunod buwan sa Hulyo.
0: 20,000 na saktos bugas na hidangat sa bodega dahil sa National Food Authority. Dugang kini ang buffer stock at supply din sa bugas sa itong lalawigan.
1: Sandugo karong tuiga, himuon nga mas bibo kaysa may aking katuigan.
0: Sa Natats Kalingawan, Bulanon nga composer, singer, Joseph Gara. Nangu kini sa usa ka concert sa mga Bulanon nga mag-aawit karong Hunyo 27 diha sa Bull Cultural Center.
1: Katigbian Mayor Reggie Oliva masaligon sa kalampusan sa Katigbaw Festival siyang lungsod sa Katigbian ato sa ika-sitintaysays nga Foundation Day sa lungsod sa Katigbian. Sa balitang regional, tulo ang patay sa aksidente sa kadalanan dito sa siyudad sa Sugbo.
0: Samtang sa kauluhan, mga senador nga gi-suspenso o gi-preso angay kining tugutan nga magsilbi nga senator judges aron malikayan usab ang krisis sa impeachment trial.
1: Gipaniguro ni Senador Ping Lacson nga andam ang majority block sa Senado sa bisang unsang hugaw nga plano ni kanhi Senate President Alan Peter Cayetano kun pananglit adunay special session ang Senado.
0: Military transport plane hagsa kini sa India.
1: Sa paugnat sa kusog, nahuman sa uno-uno ang score di nagtabla ang duwa sa Brazil o Morocco silang pagbuka sa Group C sa FIBA World Cup nga gipahigayon dito sa New Jersey. Sa palitang artista, pugtanong di makakasparkle GMA Artist Center ang taho na si Bianca Manalo ang rason sa gikatahong panagbuwag sa usa ka beauty queen ug sa hinikog maniini.
0: Mga kato mga uluhan sa ato mga balita. Kompleto detalye sa mong pagbalik.

0: Report.
1: Para sa lakat sa panahon, itong paminahon si Leonard Samar, gikan sa lokal ng Botas Pagasa.
2: Ani akining pinakaunhing kalumbod sa kaimtang sa panahon karong adlaw, wala tagin monitor nga daw panahon, low pressure area man or bagyo man sa sulod man or sa gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang ato ang habagat karong mga panahon na medyo may week or doon na tayo itaw itong monsoon break. Samtang ang nagpasulabi nga sistema karong mga panahon na kining itaw itong easterlies o hangin nga nagkan sa silangan nga mo'y nakaapikto sa silangang bayan sa Kabisayan o gingong mansab sa Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur o gingong sa bang Davao Oriental. Kining mga lugar karong adlaw makasinati og mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usay adunay ay managumon ang kalangitan ug ginabanan sa panagsang ang mga dakret ng mga pag-ulan, mga pagprobakilat gumikan sa easterlies o hangin gikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila ug lakip na sa mga bayan sa nasod ug ingon masab dinhi sa atong probinsya sa Bolo mga kalungsuran ug dagbihan sa tagpilaran. Karong adlaw makasinati kita og maayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usay adunay ay managumon ang kalangitan. Ugribanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahina yung ganto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa Batang Silangan o pengon nga sa Batang Kasagpan, nga mo ay mapusalabi sa Luzon o gingon masap sa Timog Kabisayan o gingon masap din sa atong probinsya sa Bohol. Samtang karagatan, malinaw nung ganto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa bang bahin, mainay o ngato na sa kasarang hangin nga nagagikan sa bagatan ng pengon ngato sa Batang Silangan. Nga mo ay mabuslabi ditong pipita sa Mindanao. Samtang kanagatan o usap nining mga lugraha, malinaw o ngato na sa kasarangan ang mga pagbalon. Dini sa itong dapit, sukod sa temperatura, mga sukat sa 26 mataas ngato na sa 32 degrees centigrado. Samtang adlaw, misinlak sa may alas 5.22 sa Kapuntagon. O musalop, usap kini sa may alas 6.4 sa Kapunon. Ninilalang kutob, kinirigikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Boronda Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report 102.3 KISS FM.

0: 5!
1: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss Uli, the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.
2: Kining Sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.
3: Okay, boy na may gala. Doon na tayo 3 minutos na kalabay sa alas 8 sa kabuntagon sa itong pagpadayon din sa itong tulumanon na tingog sa katawhan. May pagpaminaw sa itong mga suking tigpaminaw sa tanang mga negosyante, sa itong mga empleyado. No? Labi na sa itong matindira o tindiro diya sa itong kamerkaduhan. Mayong buntag ka na itong tanan.
4: Okay, partner. Onya, maing buntag ni Maribik Aranyes Andrade. Matud pa niya. Matingala, gitaan na, sir. Nga no, why kahadlok mamara? Salamat kayo, Maribik, nga nakabiyo sa atong Facebook page sa Tingog sa Katawhan. Diha, Biking Dos Dawis. Oh, so, na, salamat, no? Salamat kayo. So, maulingin na, partner. Onya, manghinaot untatanga. Kinisya karon labi na sa atong leader diri sa Bilara ni Mayor Jinyap nga unta di na gid makabalik diri no sa siyudad.
3: Pahugtan pa ang seguridad sa atong
4: nga kay ato manggo nakita base sa social media nga murag tuanday sa ubang mga kalungsuran karon. Murag wa pa ni sila nakapenetrate pagbalik diri sa siyudad sa Bilaran.
3: So dili na ginaangay pabalikon o nga modus diri sa Bohol.
4: So mao lagi na no manghinaotang sa karon pa lang aksyon na ni dayon no nga
3: atong una to yung mga listeners no kusog man ta di Asikan district part sa Asikan di sa Asikan district partner no di Talibon nga to Subay Trinidad Dagohoy ana San Miguel ko naa di handa pita Carmen Padong asa di diha balilihan ba katigbian sagbayan ana kung naa